mhamaka leyi yi humelela hikwalaho ka n'wina vavanuna leswaku teka wansati mu n'wi yexa nhloko hi ku kala mi nga swi koti leswaku